mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 Pastor Dekunle Epaphras will lead you new ti joko Fourth Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan systematically awe wa di merin loni bi awa dabi ere eyin omo Olorun o ntanbo e dide nle atomode o atagba e ja lo si bi pepe wa e ja tun lo Muhammad ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba Olorun ti o yi pada Olorun ti n gbe bi giga sola okan soso ajanaku ti mo mi gbo kijikiji nibo le yin omo Olorun wa e wa do bale wa kunle e ja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni kin to bo sori Facebook ati YouTube e ja kunle mommy e do bale daddy awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyi pada die yo wa ninu ipade 77 tele

0: io non so, le mangiamo in noi, ma già io tutt'altro, io non fai il caso un po' più su me, perché sono le mangiamo, non da tutti hanno, o non ha gli ossimi, o non ha gli ossimi, il business continua a tavolo, continua a sopra, siamo nel business ici, bravo, bravo, nel business ici, avevo bene con ta moto, hanno a noi, dalle moto in età, dadi, hanno, dalle moto in età, quindi invece io, la sentenza di terminò, io fumo invece su una 50,000, poi non c'è più, se mi napponi, mi torno con su uoco con loro, mi nati, cato pari, io su turno, su uoco con loro, poi non c'è fumo, poi fumo, non c'è l'uomo, io, poi c'è sempre una 50,000, su me, e se che se, mi disegni, dammi uomini, badami, molto poco, molto poco, molto poco di digitoni, molto poco da uomini, molto poco, o non ti bo ma con annunci, o non ti bo ma fricun, e se molto poco, si stanno lì introdussi, mi si giorni un po' a, che mi ha tolì il giorno, da qui è proprio, in cui è mina Maria, non lo, ma ti bo Maria, non lo, non lo, Gesù.
1: Nice! Bo se wani ye, ekibe angeli temi nambo, olombo. Number 1428 ni bo ba se wi, leti emi oluwa ni ma se se. Oni se ni won, eyin wo le ti so re majemu. Iwo na wa roju, wa gbiyanju. Santi e, ka bo ti wa santi e san tawon mo re. Oni lo pe number 4, mo so nkan kan. Leyin ojo meje mi oni so ro re majemu mo. Emi Olorun lo ni a mo se be. Ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon eyan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majem se bi eyan mo oni denwo lo bi yo kere iwo na denwo an fi se radio program ni to lo nba fun ni agbara lati se eyin te si ti so re majem yo le san ida mewa e je n fun yin account number church 1966 36 38 73 eni gan ni mi ki ngbo 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni obi jade den wo ko won ti o sele bi yin o ba wole lo ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no obi jade account number church na ni bi wo ba se se be ni o lo si radio station. Gbogbo eyin te ni ipinnu lati se be kan denwo laaro yi ku awon ayan fe mi jo oni lo pe number 4 enikan ni woli e ti so n ta fi break lagbara olohun popo ibepe ati eyin meji meji ani isin mo n lo sori facebook awon ti an mo ti an tele mi lori youtube ati facebook won ri n ta n denwo ati facebook ati tiktok ah bi n ba ti wole ni isin opolopo testimony la fi n side. Iwo na wa denwo wa won ti baba mi ologun ajobo le se odekunle papas let ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angel mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we Luke chapter 2 ni verse 10 and 11 Luke 10 won ni angel na o si wi fun won pe angel na ki lo wi e ma beru sa wo mo mu irere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but to ri pa won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duro si re lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gbaro yin ayo ko to dale ma gbaro yin ayo ko to dale ma gbaro yin ayo ko to dale ma gbaro yin ayo ko to dale ma gbaro yin ayo ko to dale e pabla wa gbaro yin ayo ko to dale wa fowo gbaya le kan si ma gba iroyin ayo latodo angeli ni ko to dale e won ti ya iso tin ba ti pun bi ni isin mo n lo sori facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la so fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun ala anointing oil ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo di mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba anointing oil lo fe li o di ojo sunday ni gbogbo so natural ti wa pata emi le ko ni o emi lo gboma so ni o emi ni lori ni o ma wa juwe bi ti olukuluku ibi ti service o ti waye eni kan ni why to ri sele na ni agbodo gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba gbogbo wo wa ni gbogbo awon so natural ma so daada re nigba to ba dola ni agbare ni to ni aye atorun e mura o eje sari bo nti awon omo olohun yi so ki ma fi se lo
2: baba o iru do goni awon ti pele olohun mo say the testimony ni ojo Thursday last week Thursday but mi o buya mi o gbo lori radio mo so mo give testimony pa mo se mo wa se pe bawo se se o se kan fun mi but mi o pada accept e ipe mo sha dupe lowo olohun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bossi ipe to ba fun mi lo fa letter pe mo wa se testimony so mo send the testimony yẹ fun ofa leta yẹn ipe at least ipe mo gba ofa leta yẹn igba ti mo wa ri salary yẹn ko to iye ti mo respect ti mo fi reject ise yẹn fun mi so lẹyìn igba ti mo se testimony yẹn sa mo si gbọ kan kuro lori oro ise mo si bẹrẹ business ni so business mi ni ise okunrin ni asokunrin ni mo won so mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawo eyan mo pe o ke nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi le ni ha inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri e for the first time o mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eyin mi o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le mi o ha baba mi mo wa ngeli mi eni yi o send e owo sinu account mi fun aso meji like omo mi ri o o de se ere kekere ni mo je lori ise yen o o de send owo meji si mi Amina account me just like that. We took for me pay 2 weeks. No matter what, I should go. No problem. Oh, but I mean, we do because I'm going to launch business. Lead it to them. My clients, they do contract shipping. And to my doubts, we took us away immediately. Oh, but I mean, we do. I'm getting you, Walio. Oh, I know we do. God, you should go back. Oh, yeah, but I look. I do. I am like that. I'm going to share testimony.
1: Nice. Ye won langeli awon se won lo wale eyan nti mo nko yin na niyan eke angeli mi wale eyan ba n gbe eto mi angeli wa de yan lo tu awon mo to nbe ni ogboma sole nibi ti won de won mo sa ti n ba so pe angeli yo wa nibi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje n fele se lo
2: aba mi mo dupe mi o ti leri o mo ti de landlady mo dupe lowo olorun ojiji olorun ti o dojo adura ti mi atigba ti mo ti mo ipe yii lati 2024 ni aye mi yira ni 2024 olorun ba wa se ododo adura ti mi o mu ilosiwaju ba oko mi iwa ti mo ti jọ ipe yii nkan to ba ti ni ka se a n se lori ise oko mi mo dupe lowo olorun asuko tẹ́lẹ̀ march last month ni àwa náà kó dé ní march 28 mo landlady mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó pé mo ti ní ṣe testimony last year february mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé end march la kó lọ sí ilé wa táwa náà ti di landlord and landlady mo dúpẹ́ ní wíìkì tá a kó lọ lè wa ohun tuntun ṣẹlẹ̀ torí pé wíìkì yẹn la gbàdúrà tẹ́ sọ fún wa pé ká gbàdúrà fún double things mo dúpẹ́ pé double lọ́lọ́run ṣe ní wíìkì yẹn ọlọ́run tún ṣe kí ni ó tẹ̀síwájú bá ọkọ mi ti jẹ́ second person as ọ̀gá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó pé nígbà tọkọ mi débi iṣẹ́ yẹn kò tí ì pé ọdún mẹ́ta rárá wọ́n ti sọ di ọ̀gá nísìn oyin ọlọ́run ológo gbogbo ọlọ́run ga mo yìn ológo orí iṣẹ́ ọkọ mi gbogbo pẹlọba mi tẹ̀síwájú gbogbo tẹ bá ní ká ṣe mò ń ṣe mo dúpẹ́ ọmọ oyin ọlọ́run ológo.
1: Nice! Inú mi dùn sí tí mo fi parí ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ máa lọ sórí Facebook jẹ́ a lọ jẹ́ a tó lọ. Ṣé ẹ rí n tí ó ṣẹlẹ̀ lóṣù yìí yọ kọjá òye tiẹ̀ gan torí páńgẹ́lì lọ ránṣẹ́. Bíbélì ni oníṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n fún àwọn ajogún ìgbàlà. Mọ́mí nǹkan kan la tún ti bẹ̀rẹ̀ yìí o. Ẹ múra ńgbọ̀ bá di ọjọ́ Sunday àwọn nǹkan kan bẹ tí màá fi lé yín lọ́wọ́. Wẹ́mà láti ṣe 7-7 báyìí o. Wẹ́mà láti ṣe 7-7 lọ́tẹ̀ yìí o. And ní gbogbo Sona Church láti ṣe 7-7 o. Omi 7-7 first time wọn gbé débẹ̀. Lágbára ẹni tó láyé àtọ̀run ó gbé wá báyìí. Anointing oil wọ́n gbé bọ̀ wá báyìí. Gbogbo àwọn chọ́ọ̀tì wa tó wà nìbàdàn bí gbogbo ẹ̀yìn ti bàdàn ẹ̀ pàdé mi wẹ́mà. Màá sì sọ iye táìmù tá a ṣe bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba inu mi ndadun e mura o gbogbo le patapata odekunle e perfect let you pade mi lori facebook mo fi o ti e se nkan kan laaro dawo mu da mewa mu ore majemu omo ti e na jade ko sibi to le rangeli e o le ran lo bo me ti nbe nkanu o le ran lo be o me ti nbe ni us ni canada mu da mewa mu ore majemu fi sori nkan kan to fe kan dawo laaro ka won ti o sele oni lo pe number 4 mo si ti so nta bi break yi fun yin pe popo ni account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission ni o gbe jade bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade first bank wa niyan and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka Psalm 101 titi wo 106 Psalm 101 titi wo Psalm 106 eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark web anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin o ti re oju yin fun iwoke ara mi yi mo ni ki olodun ko so ni gbowo yin ese bibeli kan mo ka yen fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ewo Nigeria bo fe bo ko angeli ko kan wa yo tu ale in Jesus name a bo ku ninu ijoba munisi mo sole kan na gbogbo eyan omo olodun te gbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yode in Jesus e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisi to ba tun di 12 ha tu pade mo mi gba wo yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo olodun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man loso Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
3: Don't forget to smile. Looks good on you.
4: Super FM.
5: Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew.
6: Welcome to our Wednesday's broadcast of the Gospel Truth. Today, I'm